0: Ja kun tämä on mitä haluaa hoko valupe, että kun tämä poklam, kun me saan makafa 1.3 FM, perko tu tali mai a professor tokta sosiola ftani me university law ke fa hata tala no ke fa koni i ka venga ko ia ma ke hatu pe atonga mo ha mo i he me a ko e fa ka kai kai professor malo ta te la va ke fa koni
1: alo e pureiko pe ta fa fa kai ko to pe i he fa nga mari ko to pe ka ma o a la Maria lele ya ho eki perere ya tonga kato ape pe ko famalo atu e fanga Maria ko ke fa tu ku mai a ne ko e fa ho ko ai ka poro ka ma fa fo ke
0: o ko tu i paro fesa ko e ko e me Maria ta ta la no ko e ta ka venga fo ko ma ke ha nge pe ga tonga mu ha mo a he me ko e fa ka ka kai Ko taimo kuna fe pakia he ma e akapulu ta ta no e ma e akapulu ta ta difito ki he ma e liki og matwa ki fe feka au pito pe ta ka hatu a se hanga nga ya e ongo timi ko ni ka oku ka ko o sianga e tau o kwai in a very deeply respectful behavior each other between each other pe ko tu ko ko ko fa henga mote ni reflection ye o nga sheni tuli o share history ko fe mari aki mo nga fe tau aki fa kalo to fonu e va ko ia atonga mo ha mo profes e
1: maro bito e e pure ko io a no fo ke mo fonu ko ni ange me ko ke hanga o fa sisi mai ko pe mea moone au pitoia, pea hangi koe takawe ngā koe, koe whakakae kae, i he papulu koni o he leak, o ku tūki mu ae ngō whanuani, kai tau tau te whito ki tongani, eh?
0: Koia.
1: A, e kia ki tau tau tonga isa, eh?
0: Iyo.
1: Koe mea koni ku ke toi hanga o ki i hulu hulu mai, ai tau whikau aki, pea moha moa, o ku mooni au pito, eh? Koe fo i kala noa fo ke o ku pehe ua, eh? Aia koe ula ki u pehe, koe ka kai pe ki tau tolu, e taha na nau tupu atu mea ki tau tolu. Pea koe fo i kari a koe ki hanga e tau tuku au mai whaka ke olosia pa pehe pe ki hanga e tau tala tuku whaholo, pa koe Koe tala pe ka haupe he, koe ka taiki he ke he pe, ka akuna u whekau aki he.
0: Koe ia.
1: Ka koe mea koe ku ke tala noa ke au mohone apito koe ka u whe ta ane aki a e le volo ki olunga, mo e whe mari aki. Mo e ka u whe ngā oe aki pia mo e ka kai haa moa ku lau senturi la.
0: Koe ia.
1: Ea, koe mea ku maari he, koe ki tau tō, no, koe tau tō tō, o kui ai ai ai toto o ka hoa moa. Pero ka tau pe mo e toto o ka hoa moa o kui ai toto ai o ki tau tolu. E tau tala noa ki e toto pe ko e CVTNA.
0: Koia?
1: Ko e toto pe o CVTNA o kui ai toto ha moa ai o ACTNA.
0: Koia?
1: Ko e whanga mo ni pe a e kau whikau aku whanga e toto ko e kakai. I e ka whaki ko e ka hai o hinga na kula ki lawe ki ai. Ko ka kai kau tolo ku kau toto, pe au whi kau aki lai me kau amoa.
0: Koia?
1: La, i te kai ke whaalaua ana whua matala i tau whi kau aki me kau amoa. Pe a, o kou whakaos osi ai tohi, a mahalo e tuku atu e whiawhini po a pongpongi ke e pulusi atu ai tohini. Pe te tuku atu ke lo au pulusi e Amazoni. Ka koi ku tala noa ki e, ko ka venga e tohi ko empire pa ko pure ana hau o moana ko pulotu a manu a pe motonga e ko ta no ke pure ana hau o pulotu pe ko fiti a fisi pe ko i pe a mo hau o manu a pe ko ha moa pe a mo pure ana hau o to
0: ko i
1: a hau pe ko empire moana pe a ka koe kala noa he tohini e pureiku ki e tau whekau aki lahi, mo e feta ane aki lahi, mo e whemari aki mo haa moa.
0: Koia?
1: Aia, tau tau te whito ki e, ta whaaki ko haa moa o ku iloa ko manua, aya ko ta fa akia o ha mo America eh
0: ko ya
1: to pehete ke ta fa aki a mo Western Samoa Samoa ha mo hifo aya ko ta fa aki ki savai mo upolo eh
0: ko ya
1: ya ku ko ngo foi bae ua ko ya ku na tala tala noa tala ke ke lo ua fi ngak motonga pa ku Maria pito a talo mio noa eh ka ko ko kana ia ki anga mahu inga e tau fi ka wa ki moha moa pe a ku toi pe he pe mo tau fi ka wa ki pe mo fisi pe ko pulotu e ko manua e ko Kupuranga hau kwa o haa moa na keike uia kupuranga hau o haa moa.
0: Koia?
1: Kautonga e uki tautonga kupuranga hau o tonga. Kupuranga hau e tui tonga. Ke toi mahino ange ko fisina e ui pe koviti. Ko hingoa fo koviti ka ko tautonga pe kai tonga ka ui a viti ko fisi pa ko maua e pe fisi. Ko hingoa ya tautonga.
0: Koia?
1: Kau ki lawe fwa o siat ki ai ki reanga e tau e feta ane aki koi moha moa.
0: Koi?
1: Koi ko manua na e lahi au pito he kamata mai e tui tonga mo e kaimi na e afio ai e tau tui tonga i haa moa na e lere mai senturi taha ua, taha tol, senturi me taha ua, taha tol, senturi e tolu na tau nofu pe tau tui tonga me lahi nofu ki haa moa.
0: Koi?
1: Ya koe tau feta ane aki lahi ai o au beke he osi e tau kau moha moa pe a tau ulungia o tau foki ki tonga na e kei fai pe feta ane aki moha moa. Tau kau te fito ki he otu koia ko manu aimi a haa moa Amerika.
0: Koia?
1: Ia, koia. Motu koia ko manu a motu ya na hange pe ya koi konga pe ya o tonga pe ko tonga o hange pe koi konga pe ya o manua
0: koi ya
1: aya koi e iki koi a tui tonga a o itu e ulang tui tonga a ko tangaloa itu matupu a mi manua koi nofo anga ya koi kaukanga loana na nofo i manua pe ko manua ya na ikawa manua ya i motu ya a moa na e fwa apa ipa na e topu tapu ya ki kau tonga I nau fai hawhahinga mea ki ai.
0: Koia?
1: Pea na e whemari aki mo manoa, e whika ane aki, pea na e pekei ke hanga, e tuitonga empaia aia o fai o tau peheu, o hofia manoa.
0: Koia?
1: Na e apaia o pito kakoe konga, au inga koe tau whikau aki moha moha, pa koe au mai koe, e koe tau kamaka e tau whawawua ke senturi hima, pe a morongo fulu, e te au mai fuki koe kamata koe, ai pika noko polu, nai haure vaia pe a mei a upolu.
0: Koia?
1: Aia, o sa vai ia mo upolu ia ke tafa aki koe ni ki haa moa hihifo ki Western Samoa, aia koe tupu mai me ai tou ia rima pō koe whehuhuia ai ulatika na polua ngata. Aia o tau haurewa me manua i nai tupu mai me ai ai tui tō ngā sike tau whikau aglahi mo haa moa.
0: Koia?
1: O tau haurewa tupu mai rewa ai whehuhu a ngata aia me savai i upolu aia o hauai ai tui ka na polu aia tau pehepe koe kau kau upolu me
0: koia
1: e me safata kai hau ai tui tonga ia me manua foi haa moa favo ke atu preko
0: ko me maari e ia e me ke helave i mai he koe ku nei e ku mau koe tui kanu polu koe half Samoan atau tolu tui kanu polu pea pea i kai ngata e na toko ni lahi a pite kau ha a moa kau to a me ha a moa he taim tatau a hono malu ia pea mohono tauhi mau ai a ene hoko ko tal ge talo ni ko ko tu i tonga lawe mai ke ai profesa
1: ia hanga ka ko ku ko lawe ane na i ko e ko se ho ko angata
0: a ka
1: no ku po tu ka no ku po ula ki ko tau ia ri mapo pea me samai eh
0: ko ia
1: aia ko e ko ko ko ko tau ia ko o fe fine ia o o ama eh ama me safa ata i upo eh
0: ko ia
1: ai ko e pena ko e kai na na e folau ma to ia ko o mai ke ka ane pe a mo e tu i takalaua hono hono ai ko tu i takalaua hono hono ko mou ngā tonga, eh?
0: Koia.
1: Ko mou ngā tonga, ko eiki a koe angata. Aia o ta ane a mou ngā tonga ia pe a mo tau ia ri mapo o fefine o ama pe ko kama faha a moa ama faha a moa kama ka ue na koko kama. Aia koe koe konga haa moa eko okuke taranoa mai ki a iko e me fae kai eiki ki a mou ngā tonga ke tui takalaua no hono
0: koia
1: koe folau mai koe a ama pia mo tau ia ri mapo na na hau ai me fukau haa moa tokoroa
0: koia
1: aia koe kau haa moa ko ia na nauhanga rewa o fa urewa ai haa maari haa molo faha o koe molo faha koe tunga ane ia o tau ia ri mapo e kono hingoa e ta haa ko iri
0: koia
1: ko iri faha moa pe ko kiri ai go kutupu meme ai fare ha akiri ko e fare a koi o motu apuaka
0: koia
1: ai a ko motu apuaki a ko moro faha ia ai koi hau ai motu apuaka ia ai laine ko ia ai apapa o hau mata u ko hau ia mia iri pe ku iloa ko moro faha ko haa ko ia fare ha akiri peko fare o iri ka ui ko fare ko kiri iri kia iri ka kiri ka tau
0: koia
1: ya ko no ingo ta ko bolo fa ai ko na na o mai ko ha mo auto ko la e ai na na o hangare wa no fo ya ka no ku polu ko ka ano ko ka ka no o u polu ko ingo ka no polu ko fuka ha mo ata pe se ti ta pe pe hi va valu o ka no ku polu ko ka ha mo pe a ko a hau ko api ko u ko a hau ko kolo no u ya a nika ko api ko fu api pe ya na a fio ai tu ka no kupolu angata kama ta me angata
0: koia
1: ya pe na e na e ko foi a pia o tu ka no polu ya na o mira va ka ka no polu o no foa tu ki ka fa aki a tu ki to ke lau a e uinga ke na malu i mai me ka a hau
0: koia
1: ya ko me ko tu ko ko lo vai ko anga ne fa no no ka wa mo a pe ko lo vai le va ko pelu ko no ingoa na ko pelu ki e hau ko no ingoa na ko pelu ki auto griri mai ko koro vai e kuonga o tau fa hau ai ka ko lawe mai ki ai ki tau sio ke fi fano fono fo ai ka wa amoa ko tau ha amoa ka to tu reba a hau i loto o a fio au e tu i malu i a ngaka kano ku polu me ka fa aki ko malu i mai mi ai malu i adleva ai pelu ki e hau e ka fa ako e niko i ka u ha amoa ka to
0: koia
1: pe se te hiva malu ai ko ko tupu anga ko o tau tolu ko me kano ku polu a tau ka faa ka tau tolu pe mo hangata mo tua hangata tupu avela ya vesi ku kau amoa
0: ko ia
1: pe tau ka ma fakava fakano polu ko tau ma fakava faka amoa pe ko tau ka u hou e ki la la ia o ki tau tolu ka ti vaga nona na tata tau ka to ku kau amoa
0: koia
1: e nei tō hangarewa e kau whahau o ta ofi ai tata tau ko ia ia e me ka o fe tata tau me ka misnare pe he ko me a ku e tu e ka misnare o ku o ku kai fa ka kristiane u ina me ka o fe ai ka fa au ai tata tau ka ko fo ki mai ko ko ki tau tolu ko ko ka u ha a mo ai tu ka no bolu mo ha ha ve a la ya ha ve a si hanga ka mo tu hanga ka ka u ha a mo ka ko ko ki la ve si ko u hinga ko na a ve ko na ka e uhu a moa e iki ki a ki a mo unga tonga a tu i takalaua hono no ko unga kena awe tau tau ki hii fo he na e pau upe a kamata ke kalanga ka a au pito a waha i ko yongo ko yongo e iki a ko o hii fo e a ko ya ko waha i mo aho me e
0: ko ya
1: a pito ke a waha i pe a koe uhinga ene o mai ai ka uha a moa ke nau o mai o siwa ngepe te nau lava o taka ofi e kamata ke fie pa umo taranga taa a hi ifo ia a mui fonua ia ki e anaki inasi ka anaki polo polo mo tuku hau ke tui tonga e aia
0: koe
1: lave nau noma ka koe fwa nau nau na e na tau o wau na e tataki fwa ha a moa e kaumea I konga lahi au pito, pēnei keike na tau whiri, tui ka noku polu wha haa moa tau tolu I hanga ko whiri o matai, kau matai, o kuo mai ai kau matai o I vāhenga pe ko kolo ko ia o na ware area ke whiri ko hai e matai hoko, matai taki hoko, na e whaka hangai whaka temo ka lati pe he ai. Ai fa matai e fa sa mo a ka matai e ai ko ne ke ka pe he ka to ru tu to nga mo tu ta ka la e pa mo pe ke ai fo harahi
0: ko ya me
1: fo nga ya te na ha u ya me ka ka nga a e tu ha u ya me ka manua ai ko ka manua ai ko ka upo ru e
0: ko ya
1: ka ko ku la ti ai pe ko ko tu ko fo ka no po lu na fa a mo Na pau ke tata kau kotoa a kau ho iki, na kai kia au eiki a iifo o e haa ngata, pe mo e haa havea na e tae tata kau. Pe na e ke iope o tata kau, o kua e tala e alua e tui whakanoa tu ki mo e a polutere o tata kau, pe to ka ofi a e tata kau.
0: Koia.
1: Kai kia e te poke e pure iku e.
0: Ai ok mahino miho tala noa ko senturi hongo fulu ki he taha tolu, Senturi taha tolu koe taimia koe na mimei mau e tonga e konga o haa moa I he taimi koe ni. Senturi hongo fuki se kut senturi taha tolu. Pea koe taimi maari e whetā aki koe ia. Ka I he neongo e nau malohi na to e hofi foki mei haa moa I a tau kau nofo anga ko ia o tau holo mui ai ki mui. Ko mea ko maali ai ke fo ilea ko ni ko e tahene nau highest chief ko e taitoro ai maile toa. Ai e ko e maali e ko nohi ngai ni ko e lea en tokuwa I he malohi ko e kau haa moa o se fo I tau ko ia. Pe hawa e lea ko ni me kau toa mei tonga. Pe koe tu I mei tonga, maari e toa. Ko noinga koe maari e koe ni e nau maalohi mo I kuna koe a parofes.
1: Ia koe foi kaila fokia e koe tu I tonga ia I aha koe a koe tu I tonga a hono taha tolu ko tala kai fai ki koe ia. Ai tu I tonga wha mui mui koe na e nofo I manua.
0: Koe ia.
1: Ia... Koe nofu anga tui tō ngā ko manua, talu me senturi ngō fulu, tā kā, tā haua, koe senturi ngō fulu na e kamatai a e taupure anga hau, aia koe tufunga fonua ia, a tui tō ngā momo, koe tui tō ngā no ngō fulu pea mo lo au tapu toka. Koe whakakaukau, whaka empaia, whapure anga hau na e whakahua tu e lo au, whare ia lo au.
0: Koe?
1: E ko lo au na hea mo whakakaukau kui ane kei ke... ke faka pure anga hau pe hea tonga he aho ko ia. Na eus pure anga isa na eus I tui tonga me aho eitu ki a tui tonga no hi wako a fulunga. Aiko tui tonga no hi wako eiki a momo. Kana e tui tonga haa tui tonga kana gai ke pure anga hau ke empaya.
0: Koia.
1: Kata empaya he whaiku ki mui o sinturi hongo fulu. Ka maka ia e lo au kaputoka ko eikia a e whewhine I loa o nua. aina taa nemo tu itonga momo kono ko tano kai o ma wai ana alo ko tu itatu i ko tu itonga ya no tata
0: koi
1: poki mai koi me gana ho ko ko hanga e no vo ko a ka tu itonga senture ngo fu tata ta hawa ta tolo ne fai etau en ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai Ko fu pese di la hai ai ko kautonga. Ko kau manu am kautonga na hangi pia fu ka kai ta.
0: Ko ya.
1: Ko e ki ko a ho e tu ai ulang tu tonga ko manu atanga lo ai matu pu ko manu.
0: Ko ya.
1: Ai ku hange a manu ai ye ku sio ke ai ko lau. Ko lau ko no fu anga ai kautonga a i fisi ko lau.
0: Ko ya.
1: E pe ko tau. Tau senka ya ko me ka kai tonga na fai ko fuira ko tonga tonga tufa ko tonga taki taki e kumalo ai na to ka to fuira ko ka no ya i kai mini he ko toi ai fo ka kau e tonga taki taki ko fo ka mari e tu i tonga ha kau Hau e se fine la lai me ngai motu ke na whanau pia na awea te whanau koe o nau nofo pure i mai e o feitu uko ia.
0: Koe?
1: E nai pehe a lau, nai pehe a fisi, nai pehe a manua. Na koe kutala noa, hanga e kau tonga mo e kau manua, o oato e kau upolu mo e kau sawai i, o ngā au e whakapopu, ngā au e whakapopu la i ki nau tolu manua.
0: Koia.
1: Ie senture tolu. Nga ngai kovi, opito e kau manu amu, kau tonga, e kau upolu.

0: kau manu ama kau tonga pena e foi ai kau manu ama kau tonga ta sai faiki rene ilo kai ta kai faiki ko te na ulungi a kai ke fie mate mena toinga kau tonga ko ia pena o a fai he kare wa o na ma wa he mai ki tai na to na na toe a o ia to ai ata la kai faiki ki e tu na mo fata ke o tau deina
1: ko
0: ia ko fakala ia i manu ai o ku fai ai fo manato fo i kau ko ni to ia o me fo makala ai pe i manu ai
1: ko ia
0: ia ko fo kai la ko ata la kai faiki na te Marie to
1: koi
0: koi ui fagatonga Marie to Marie ai to a Marie tau koi koi fo ire ai ui ai a koi koi le a koi ui ai to a ko mau fo i te mau fo ma to Marie to a Marie tau
1: koi
0: e vai ai fo ire a koi koi Marie to a pe talu re wa me ia i mo hoko ai eike a fata motuna
1: koia.
0: E ai na kamata mare vai ai ha mari to a.
1: Koia.
0: Ke a hon. Pe. Kai ke ko hange ko ka no ago ka u polu sa vai. Na na alu na to le o se ka una fok na to ki u polu. O na alu na to le mo malo hi kai holo ai pe manu a pe fok ya tonga ya ki tonga. O i kai re wa he ko manu na hange ko ko sen ka fok ya ko ya ka tonga.
1: Koia.
0: O ya tanga loa me kamatanga. Kako nga ko malo ya tu na mofata me upolu, pa kona foki ko ki upolu, o na alo na ambe mafai pure me manua o alu le vaya ki upolu savai.
1: Koya.
0: Kako nga ma koi ke kuanga koi o tu ikano kupolu, ki ambo unga tonga, ki o tau fuata anoa fuken fuafuafua ki senturi kafitu. Ku matui ko pure anga tonga, i ako ya a empire, ha tu tonga, fuma sila au pito pureiku.
1: Koe?
0: Ko kuhinga koe ni hena e pehe. Ilo iko e talu koe fo iko e a manua. Pea fo ia imbo tau. Koe fo ia manua koe fo ia atonga. E pea pea fo kumata kai faiki. Ma furi rewa ai diplomatika ia a tala kai faiki mo e hatu i tonga. O ngā au e mo upolu. Koe hae uhinga. He koe hinga o si hiki mai ma fai pure me manua ki upolu. E? Se hege maa.
1: Koe?
0: Pure anga hau, e mea whaka pure anga. Hikirewa e tipi lomesi, ono foia i upolo.
1: Upolo.
0: Amai. Aia, uhinga ia koe, na e taane ai a mo unga tonga ia kia tau ia rima po ofifinga ia o ama pe ko kama me isa faata. He koe hae uhinga, koe uhinga he gro, sino foi mawhai pure i ha mo ano foi he ka upolo.
1: Koia.
0: Eto fie maure mai e tau toho kwa mo manua. O manua ia kua os manua tau tolu. He ko tau tolu o kau manua. Ko tangaloa iti matupua ako manua.
1: Koia.
0: Sae. E hare wa tau mea fai he pure anga hau e tui tonga. Tau ngawe tau tolu ya mo upolu kia e mafai pure. O mai rewa tau ia ri mapo. O ta ane mo mo ngā tonga o mauai angata. Hoko mai rewa ai ngā ue ia pe a mohi hifo.
1: Koe?
0: Oho kia.
1: He koe mea maari e tala noa he koe ngā koe tawhenga mai nge tukutuku mai ki e tafu i kawe ngā ma kehe ange pe a tonga moha a moa he mea koe whakakae kai. He neongo ai fefeka o fepaki tau kotoa pe a tonga e moha a moa koe ki whaingo fua. O ku li osi loua pe a eongo timia. Talu pe a mei tuai o au ki a honi. Ka koe osi ange koe ai tau. O ku tau sio e ngahi mea whakaofo koe ni. O ku nau o maa lululuru. Nau fe ilo aki. Nau fe kakata aki. Ia e waha o nau tolu. Aia koe he whakatokua koe toi omi pe ia, ai ngahi toto koe ia, ngahi mea na nau whakaapaapa ea ngahi hau ai historia, parofesa.
0: Ia koe mea whuki koe ia koe. Talu koe ai mea koe ne whai he kau toa koe, he kau tuitonga koe i manua, moi kau manua.
1: Koe?
0: Ai kau sabai upolu mo to nga amo na e ikai ke

0: If you're seeing one, there's usually more. At Southwest Sydney Pest Control, we don't just treat pests, we eliminate them properly. Termites, rodents, cockroaches and more, handled safely and effectively. Proud station sponsor, local, family owned and operated. We're here for our community. Don't wait for the damage to get worse. Call Southwest Sydney Pest Control now on 0490 417 519. That's 0490 417 519. Protect your property today. Love Italian food? At Enzo's Cucina, we do it right. Authentic recipes, fresh local ingredients, and that warm, family-friendly vibe that feels just like home. From saucy pastas to crispy wood-fired pizzas, every bite is made with love and at prices that keep everyone coming back for more. Dine in, take away, or book your next family feast today at enzoscucina.com.au. Sponsor Enzo's Cucina. Authentic, local, affordable, and always delicious.
1: Pauta tamia tu mite ta fitu pahoko hiva e professor ko tu ko ta main ke time ke fai hata ta noa ha o ta fanono kau ke tau e ka tonga lahi ko superi ta wani mai ai futu o e university lo au ko tu ka tu ka tu ko professor
2: Hello bito pureiko
1: Hello
2: yo wakai fo e ni ke kau polo kala ma O tu te wahai atu ai anga o e whakaiki tau polo karamaha koe ta polo karama whaosia ni, eh?
1: Ok.
2: O koe whanau mai pē,
1: Ko tu kua tu kua ni kou lutonga le teo, te tuk telefota da nai, eh? Malo. Siwa, mo fefe, o ko e whaumole mole koe ki telefoni nai whai, o tu kua tu kati koe koe ngai whanau nongo ku hoko mai.
2: Io sempre quel da un altro ngongo te atu ai amalo con me al cammino con fie va e va e more poi come ta ukai na come mai coi coi ta polo kalama
1: coi
2: me e fra hoco e ta uka to nga hanga ton per con fa amu che va e va e atu ai eh
1: coi
2: ai a coi Ane ko kulawe e wiko, sike ta pulkara mau ka mata hai pule lulu ko ia o e aha ua valu.
1: Koia?
2: Ko e kimua ke tau auge pulkara maka ko atu ae. Ae ngahi ingo apeo ki nau tole whakanofo au nau ngahi wha ilonga i e. Ta whak whakaako wha eke te mikamo ki nau tole whakanofo au nau ngahi wha ilonga wha langi langi e pule iku e koe mahu inga ia. Oi siuperi, ke kai koe tau whanofo pe ai whanawak e malae ako, malae whakai ke te mikaka. Koe tau toi whanofo, ai longa whakalangi langi ki he kakai unau whae ngai tukutuku lau mea ma ngai whai fatongia lelei ma ai lo au moi whonua.
1: Koe?
2: Ia ku tau kore whamore more pe, koe tau whanofo koe ai ngai whakai longa whakaako, whakai ke te mikau mahino ia
1: whanofo
2: onu pe ke na wako ka ko ngai fra ilonga fra lang langi ngai fra ilonga fra no fra fra ilonga fra lang langi o ku maka tu nga pe he kakai o ku nga au e molo a ku ke ta ulava o fo ki ke kakai ko tope
1: ko ya
2: ai ko kakai pe ku na u si ka u mai ke lo au pe ku na u fina a ku molo au pa ka o angereva o fata tau ke nau ngai malai e ngai whalang lang koe. Ka tu ke tau foki mai ko whamu ke ato hingoa o e tau kau mau matai tohi pe koe mau whaka i longa i e ta whaka whaka i ke te mika whaka hako. Koe tau kau a mau tipilo ma a isa koe tau kau mau certificate o kui ai hatoko a tau o whai. Aia ko Enlisa Cook O kune mau e ne certificate i e tipiloma o e teknolosia.
1: Koe?
2: Ne school of teknolosia. O kaike osi hono tipiloma, ka kune mau e certificate e ua kone osilavai i e ako tipiloma koe ni a Enlisa Cook. Aia koe ofefine o Leota Cook, pakuna ako frataha pe, ko Leota Cook, o kune mau e ia ai certificate e ua mo ia i e tipiloma pe i e teknolosia, e school of technology.
1: Koia.
2: Siena hoka fonu, o kune mau e ia ai tipiloma e ua mo ia i e I he lo au art of foundation ko ne ako ai fai wa faha moa moe te fito ke ka o lunga faha moa moe ka o lunga faha tonga palo siena hoka fonu o kune kau I he kau fuak certificate e ua me ne ako tipiloma koe ai ako e kau ako tipiloma koe ni o kuna umau certificate koe ni o kuna koe tipiloma au to o fai kose ka haua paka te alava I a tak betul lah ia di diploma. Ayah ko ko kau tahu ko ko yang tahu tahu ko ini nak uslawa ia uat tak iua, to yang nak hongo full, yang ngah diploma ko nak nak fai. Tapi aku itu katanya ko Emily Mori, aku ne mau ya ai certificate efa, aku kai ko diploma kau PA, ne aku PA I performing arts. Pe koe ako faiwa moe ka alunga fratonga, moe fraha moa, moe fraha otu motu, pe ako ne maa certificate e ua, kako ene ako PA ana, koe tokotolu ki moana u lawe atu ki aiko e ako te piloma e.
1: Koe?
2: Aia koe toko faa, pe ako e tau harewa ki e kau osi o e te piloma, koe toko faa moia e.
1: Koe?
2: Aia koe kau osi koe e te piloma kore o takuki, o ku osi hono te piloma I e, ie philosophy, logic, whakakaukau mo wawanga I school of rational studies. Ko rational studies, ko ako ia ki e filosofia lo siki, piko lo sika mo whakakaukau mo wawanga. Ko enlisa kuko o fifine pe ia ole o ta, aiko na na mao certificate ya nai.
1: Ko ia?
2: Ko inke tipiloma, o kuto e mao ia ahono tipiloma, whakakakato ia ko osi, ie philosophy logic for kaukau mo wawanga I pe I school of rational studies. Ko Emery Mori, ko ne mau e ia hono tipiloma, ena ne mau certificate ane nai ki hono PA, ko e nia kua ne osi mau, a ene tipiloma I Loau Arts Foundation, he performing arts, he, I e faiwa pe a moe taulunga, whaka tonga, whaka hamoa moe otmotu. I School of Ethno Science and Humanities. Pea koe toko taharewa o toko whaa ake kau mao tipiro mako Falanisi Tongia.
1: Koia?
2: O Falanisi Tongia ma ue no tipiloma I e tufunga ni mamia a. Aia I e tafakia a Classical Tongan Studies I e School of Ethno Science and Humanities.
1: Okay.
2: Ai a koe e kau mau tipiloma toko whaa, ai a koe whahengai na nau toi mau sedifke I tipe I e mala e kehe I e. Pea koe tau haare wani koe kau osi I e PA, BSC, ai a koe toko nima I e, ai a koe.
1: Koe?
2: O en Lisa Kuke I pe I e mala e katau o e philosophy, logic, whakakau kau moe wawanga School of Rational Studies, ai a ana certificate ane nai pe amore o ta kuk mo ne tamai I e technology pe ana ha o ose na tipiloma I rational studies ta ko ni kuto o sa ko ko fa ina ko ni na wa ko ko ni ko me ta fa ta nima eh
1: ko ya
2: ya ku na ha o da vai ni ai ko fa hinga pe no ku os mai o ko na ka ko ni ko fa hinga ko ke na os ko ke na ka ai ko ka ko en lisan bole o ta kuk o ku na ko le otau toi maupe moia no PA I e philosophy, logic, whakaukau moi wawanga I e school of rational studies, ako ke whakaukau. Ko toko taha ko ne mau no BSC, Bachelor of Science, I e technology moi commerce, ko fetuani moi ki e kula. Eh?
1: Aia
2: I e school of technology and other applied science. Aia mau PA o fetuani. Ko toko taha ko John I Fifita, ko Joe I Fifita, I e philosophy ia, I e rational studies, school of rational studies, I e philosophy, logic, science, and philosophy, logic, for kaukau moe wawanga, ko Joe I Fifita, PA I e taha, ko PA rewa e taha ko Iskeri Fehoko Junior, I e tufunga ni mamea a ia at School of Ethnoscience and Humanities. Ka koe ne mala e koe tufunga ni mamea.
1: Muke.
2: Ko lama e koe nima o I kau pi e pureiku kau ka... Kai tuku mua keu hoko atu ki kau postgraduate diploma ai a kue to ko uai ko o tokta esteri uhamaka o smao no toke ta anaka na e ako I postgraduate diploma in Tongan language and culture I e lo au ka kono toke fo aki ako e ngai kau ki mua e ka imne ki ako toke ta e ai ku mao hono postgraduate diploma e a pehe foki ki ki a tokta leora sehi akaba o toke ka mo ne o toke ka pe ka ne te alange pe o ako postgraduate diploma in a Tongan language from a culture hange pe ko toke ka
1: ko ya
2: esteri o maka ko me mari e hello au ko ka o toke ka ya o na to fi ako pe hello au
1: ko ya
2: os mai ta na to ma ako postgraduate diploma ko postgraduate diploma pe alange vai o master pe to alange vai o toke ka
1: ko ya
2: ke ka na na ya I e kai mi ko I na o kei tonga. Ai a paketa hua kore wa ki a iko I ka wako master, e pa ko e... Ka wako master a rewa o kui ai a toko fitu ai pa te wanga pe o lau atu, a hoko tuke ai ku lau. Ai a koe tau kau fua fua master e mi a lo au, o ku iai a fetuani o I ki e kula, ko MSC, ko Master of Science, Aia ko toko tahaia na SPA ia ia kuia nai te whai mai ne te hoko mai ne ako ne mau e ne master ako ni I Commerce and Technology I School of Technology and Other Applied Sciences. Ko toko tahaia ko ni ko ne master ana ke whakatonton fokia e koe e pure iku pe ako ato aia whakamalo rai ke te koe whakatonton e pepa e toko tahaia ko ni pe ako ni ko ne lava fetuani pa fetuani me se nena ai kawia e kaufano for master.
1: Koia.
2: Ko toka hoko o Luciane Halaiwa tuit alafkani ai a ko hoa ai I Classical Western Studies and School of Ethnoscience and Humanities ai a ko ne master o dege osmai hano faton tono me University of Stanford I Amerika e tokta esteri uhamaka. Ai aku maro na ka mai esteri ma mai a hon tu a pompong ai aku Luciane pe tu e kai minu te kai ke o se fa ton ton ne pe pa master ka hoko atu ko ta hoko ko ma ata wata ai aku o se fa ton ton ya e professor doctor te vita kairi me University of BYU BYU University Brigham Young University ai aku ko ma ata wata I Classical Tongan Studies I School of Ethnoscience and Humanities eh
1: koi
2: pe we hoko re wa I ka ma a ko te vita maiola sao nuku ko anga ke he ia aia I Classical Tongan Studies I School of Ethnoscience and Humanities a pe ko holosini waka ia tangata fai to ka alo au ko ina ne fai a no fraton tonu ai pepa ko a te vita mai ora fa no kupa ku o slava ai pepa te vita pe mo se ini ki val ka fusi ai ara ko Classical Tongan Studies School of Ethnoscience and Humanities here akaka ki ma ata se ini ko se ini na foto ndonia ere ha poto a vriami aterea ko tangata foto tolo I Tongan culture pe supervisor mo fayako Pau toi fai maa ape. Koe nane fai e fatonton e pepa. Ase ini ki walu lava ase ini e ne pepa.
1: Koe.
2: Maa ka e toki a te vita ka eri lava moia. Te vita vai ola fai anuku. Fa maa kaia e ola sini wata fai toke ka aia. Tangata fai toke ka. Lava moia. Alo kaisi takau aia kukula I toa faia. Classical Tongan Studies. Temus I School of Ethnoscience and Humanities. Lava e fatontonia e au pe ambo ko antelu te lu antelu turi isa ko malupo a te aroa ia I a Classical Tongan Studies the School of Ethnoscience and Humanities o si lava mo te pa antelu fatonton muia e au a alo kaisi pe ambo antelu lava e ngotangata ko ia I a Tonga I a Classical Tongan Studies pe a koe toi pe I a toko fitu koe ni ko Luciane hangen ko ina ulame ke ane nai. Ko ka osi ko he fai toke ka, ko Steven I Fehoko. Toke ta Steven Fehoko I he tufunga nima mea a the School of Ethnoscience and Humanities. Ko tangata ko ni ne ne ke ke fa wa ne pepa ana mo ne research ye si si ko fa no fo a no honorary doctor ko toke ka fa lang lang fa no fo be e ngai university ki tangata ko I lo a pe a lai fa fa wa a ne nga u e mo ne fa ka tu po fa nga me a ya fa nga mala e pe mala e pe I fo no a ko tangata ko ni ko tu funga ni ma me a ko Stephen Fehoko o ko tuyo tolai mo toro mo mea I mo ilo, ko e hau ia me hako e kau Fehoko me I haano, ko e kau tufunga nima mea a ai tu I tonga, pia ko e fo I haa ko ia konu, ko e haa re maki.
1: Ko ia?
2: E haa e mai me manono e tu I tonga, fa fuafua ke senturi taha fitu pe taha haono, ke na uo mai o fai a e ala folau, ala folau, Tula, Wala folau go pe ko ka wala folau.
1: E profesa, famole mole ange ka oke ha oke fe ma oke talele ki ha fe ai hong fulu.
2: Ia talele ki ha fe hong fulu.
1: Ko ka ka ki tali tali ka ki ta ki ka ta. Ia ho kwa tu ko ta min.
2: Ia saite. Ai a ko ko ala folau. Ala folau lo aki o ko si o ki ai ma lo au ko ala folau lo terie. Eh? Ai ko ala folau ia I e kuonga o talai ha pepe mo tala ta mai fo fo fo e kai.
3: We will be finishing at 9:30.
2: Alo ia I toma ata ko tu I ka tu. Eh ai ko e.
3: Okay.
2: Ko ala folau lo te riena. O fia ke pe ia ki he ke ka. Eh I makaunga alo ke I olunga. Eh ai ko ala folau. Ko ala folau fia uloakia. Oko lave tuku ke ala folau ia kau kanga loa ki mua
1: koi
2: ae koe ala folau fika uarewa koe ala folau oko usio ke ae koe ala folau anga ha
1: koi
2: ala folau ha koe ala folau ia ae atala fare ae ana makatunga I herepa ko anga ha Wanga ha ko konga hono tolu ia o ai vai ai konga fa o tonga tapu.
1: Koi.
2: Ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko

0: Kai ai foi hala ko ngale ai foi hala e alu koi ki tataka motonga e
1: koi
0: a ngale ai foi hala ai alu wat e yanga hanga kai ko ne ngata ko ai to ki kamata re wa hanga i ha ko hanga i ha ke gulere me fe tu tataka motonga tata ai o tau ki ni to
1: koi
0: ko hanga i ha ke Ko tau alu ko ki riku tapu, ko tau alu le vai a ki halariku, ko halariku o kua. Ko tau, ko kano ke hu vai vai ko tonga tapu. Ko halariku tapu ko alu ya ko ki tafa aki ko ni ko o fatumu mo me a. E al takai a kai halariku tapu, a riku tapu, o hau ia I fu amotu, O hau o hifo mai koi ko ne au mai koi ki hau ki vai ni ipa kuia ko riku tonga.
1: Koi.
0: Tonga le wau tatahaya me ai o tau ki faa hefa ko riku tonga, riku tapu e ta faa koi. Pako e tau hau koi a anga haa tataha maa anga haa anga tai tataka mo tonga o alu le vai a anga I haa ke. Pako e tau alu koi I loto tonga pe ko haa mea pe ko vahe loto. Tau tataha rewa, te wha osi rewa a e muifo nua ko a ngai I hifo, I wha ngai tau vai vai.
1: Koi?
0: Koi kai e whakala noa ki a ngaha, e? A ia ko a ngaha ina ko ka noa koe ala folau ia hono ua. Ala folau koe a ngaha. Koe ala folau hono tolu, koe ala folau alo au, pe a kutoni I loa pe koe ala folau hea vula. Koe ala folau, aia ko tau tolu, tau kala noa mai e ki haa kame mo utu lau, mo mea koe konga mai vefo ki alo au, Kana uia koe ala folau hea vula. Koe kau kala noa anke kau tufunga ni mamea waka.
1: Koe.
0: E tau ala ulewa ke ala folau tūlau tala isa. I haa ano aia koe kau kama e koe ni koe kau haa re maki.
1: Koe.
0: Koe kau haa maki na mai e tu I tō ngāpia mei manono. E koe e tau rea tonga upe he koe. Koe fasipe sila tūki manono o kuhinga ia ke ala folau manono. E na e wakai koe ai tui tō ngai he anga e ku si oku holo e ala folau he avu lamo e ala folau alo au. A pena ni hanga rewa o mai haare maki mei manono. O I kai reo ke tau toi fase sila tuku ki manono ka tau fase sila o tuku ki e tu lao tala I haano. Pena e hawe haa koe nio na o mai fisi I lao tala. Ko lao tala I fisi e fei tu lao.
1: Koia.
0: Ako uhinga e ko ai hingo la kala na na mai ai ka hare ma ke ka ha tu funga ni ma me pa ke ya na ko nga na no fu pera to lo ai ku I pena to ko hare ma ki ko ka ore ma ki I fisi I la kala na no fu la kala
1: ko
0: ya na o tu I la kala pa na mai ki ha ano pa na u re ba e ala fo la ko ya ko ala fo la va ka la kala tu la kala ko na ki la kala
1: ko
0: ya ka koe kau manono. Aia koe koe haurewa a toke tā Stiveni Fehoko. Koe fuafua toke tā ia e lo au, koe onori toka, koe toke tā e lo au. Na e makatuonga hono whakanofo, pea e whakanofo, whakaofisiare ia I e kau kātoa ngā, I e ātoa tā maina ni. Koe uhi ngā, ulo aki, koe ene tufunga ni mamea. Ua, he koe huri huri, a kau kua tahi. Pea mihi haare maki, pea mihi ala folau, tū lau tala mihi haano, mō lau tala, mō manono. Pea kua ukua e ne pepa, e kai mua e whanofo ai, te uhanga lau e ne CV, oe ngāi, mea mahu inga lalahi e ne ngāwe. Ke whaka ilo ngāi ta, whaka mahi noi aki, ai uhinga whanofo ai hono toke kā.
1: Koe.
0: Ko fika wā te au kala noa ki hono laine, whahinga o I kau whehoko, ko os whao kia e ne pepa. Pe te kala noa rewa ke kau re maki, ko os to e whao pe kia e ne pepa. Pe a whae rewa no whanofa.
1: Koe.
0: Ka ko whanofa koe ni, o ku whanofa toke tāia.
1: Koe.
0: Ko whanofa kemo e tau kau palo fesa lo au, kau ai e tau chancellor, e tau pure lahi, ko au, ko palo fesa Ilaia Stupo, palofesa Penilangi, palofesa Alisiate. Ko kau palofesa e toko nima o whanofo. Pe o whanofo a ki mautolu ai certificate. Kau ai pe amoe toke tā Stiveni Fehoko. Pe aku fakano

0: Kwak mwen ngay kahoa, kwen ngay kahoa, kwen ngay kahoa toki nauvatu. Kwen fwe ilea kwen toki nauvatu. Kwen toki nauvatu, kwen toki ya ay kauha arembaki. Kwen tami kwen nauwako ya ay hatangata. Pea ilo e tangata faya ko arembaki. Kwa mateu tewe tangata ko ya. E hoko kwen tufunga ni mamea ay ala folau tu lautala. Pea ufua kirewa kia e toki nauvatu. Kwen toki nauvatu ya kwen mea ya ay kau lautala mo kau manono.
1: Koia.
0: O kuiai ai toki kakari e toki kapopao ka koe toki nau batu koe foi toki special toki ai ala folau tu lau tala. Pea oku fua ki katoa ke mautou kau palofesa e toko nima pea mo e toke kaha koe ne elo au mauta kaha e kahoa toki nau batu koe fua ilonga kua mau mateu teu yang e tui elo au Kemau toki mateu teu eni.
1: Malo ia.
0: Kemau toki mateu teu eni. Neongo, o se ai kau toki ka, o se ai kau palo fesa, ka ihelau e lo au, koi whakanofo ko mau taki taha toki nau batu. Ta kemau toki, e toki koi kau palo fesa, toki ke heia me toki e kau.
1: Ok.
0: Ai a koi whakanofo rewa ha mau kahoa, ya mau tokanga o te mau ofi mai tai mo mau pehe a tai mo mau kahoa toki e kone se hala ki pe tau.
1: Tau. Mari.
0: Eke e koe mō lare mo e ako nake o toki koe ni. Koe pehe e ala forau. Tu lau ka la e ka ure maki. Siua, Aisake, Peni, Lisiate. E ungo nā mo o sfai fatongia mai. Ka ihe lau e ha are maki mo e lo au. Ko fwa ke te ne mou toki nau batu, ko mou toki mateu te uia ke mou taha karia.
1: Ko ia.
0: Ai fora. Eh? Aho ke atu.
1: Mare.
0: Aho kai purei, kau ngatai kata toki hoko atu ki e kau mao certificate whalangangi, eh?
1: Eh, ikai, koe ke ha mea te u te lawa ke aika, koe, koe Māori e koe anō whatu mai e anga e lele mai mo e anga e visione na e whaikai whakaukau ka ihe ui ke whakaose o katopa ngā he visione ko ia ko mohanga tuku ki o runga ma matatu ki e ka kai whonua koe nukta lahe apito no whakamatalai mai koe whakamalala ngā hi ako ngā hi eria ngā hi ako a kinautou ngā ako e ako ke ngā hi hā mo hā. I think in a way fo apito apito ki motu a koe ni anga we o siu atu pe me tu ki anga fai fatongia ai tuli oa ai lotolahi ai tuku koe o kita I think ke fralele ngai tapa no koto ka fai ngawe ki mo pe Okoe kia hao whai. Oko whai se isao e koe e ngahi u langa universite ni. I his whainga online koe nau whai. O whainga taa ke mau hakau whai siwi ki ai. Ka koe re mea koe nea lo au. Where a kau PhD me ngahi universite ke heke. Pea koe konga penei aku ke ngau e aki. Rulahi nuu sila tonga mofe. Ai ka uaka ko na ua o gina to ke tumu tumu o e aka whakata mai. Pe mahino o pito pito pe ai mohu. Ai mohu o e kato e ka e universiti lo au ko inga ko e kautangata hono. Na whenga mai o tuku tuku mai ngai fulau pa neo kuna unau hei ngau elele ngai tapa ke ke. Ka kuna u awhini mamai aki pe e nau. Academics achievement ke tokoni ke maka e lo au o ngai u kaua ko ko ni kwa ke ko ka u na we university e ka u ko na pa hen la vale le ngai maka ko na ku tau o ko ke u fiela va ke u komen na u ka fo ki maka e me it was excellent it was precisely e ngai u sio ko ngai u te fito e ko ngai aki men moe moe fotu fakau kau bo hai lau a hai ko hai to no e lau a hai ko ko hai u hinga to no no ko ya u nga hai u me a pehe e go time ta fa malele o mo descriptive me ka leke analytico nga hai u me ni but this is a very balanced way ano atteke nga hai u fishis ko ne ka tanga ta ko ni pa ko te fa malo o te ko profesa
0: alo ve ko purei ka ko e ka no mo oni mahinga o ke fai ho ho ta no mai ko ni ke ka examiners ma ko ka fai si ya lo au fa fi fi ala ya pito he ko ma mai ko na na ko ka mai ki na nga i pepa master a pe na ku vakai ma vakai me me en me ka va ko ni pia pe na ma u to fu ka to nga e ka pure ku ai le le ya pito e ka ka wa ko a okunga au e lo au i e u mala e toke tā mo e kakaina na unga au pe e kai mala a lunga whaka ako, whaka profesionare a aku ke kau ai pe a kau pia e tau kau lo au pa nā aku tuk whakatuka ngai hake he oku i kai whai ngata a ke mau e tau kau whai siri maas tā mo e toke tā he?
1: Kaya
0: e ka mena ku whakatoka ngai he ku lelei au pito ai le volo ia ki ono a ahi a e kau e pā. Ai a koe koe kono whakarea e taha ke mahino ange o kupe he. Hei kai honge tangata mo fefine lo a uia ki ono whakatonu tonu mo a ahi e ne upe pa maska mo e toke taha. He o kutoka rahi au pito pe ai kau ako ia ai lo au mo e kau profesionare mo e kau toke ka. Mwe kau maa e lo auia te naulawa fai ai a ahi.
1: Kaya.
0: Pea, whakafeta. Ka mau te tau sio da toke whakaluku fua e kakai yako tonga. Mwe kakai toke tā mwe maa. I tua me lo au. Toe toko lahi au pitoe. E ka mau te tau alu ki ai.
1: Kaya.
0: A ahi ka atoa koe ni. Koe kakai ia i he umala e a kope ia i he loto lo au mwe u universiti ke he ka koe kau lo au. Se se ka pa te kau te alo ke ka kai kwa ke nau lo au i e umala e ke ke whakaako. Ka ko ka tau kau sivi ma ka ko ni toko fitu ko ni. O si ma ole rei pe a kau fai sivi ia i e foi loto lo au pe pe a mangai universiti ko o nau o kau lo au o nau ngā au e me lo au. Ko mea gane whakafie fi apu rei.
1: Koe?
0: E kong toi si o koe ke kau fai sivi ke e kau kau toke tā. O ku toi mau pe ia i a kau tolu pe a toi mau pe i he kau kau e ke te mika pe koi skola i he ngai universiti. I pepe kau toi te rama pe o alu ki tua. Ka koi mea mau i ngā fokia koi mau ki he kakai o ku nau fie fai a hono a ahi pe a o ku nau kuari fai pe ke nau fai a ahi u mea koi ia.
1: Koi.
0: Nge kou sio koi ni ki he maastā koi ni a fetua ni a moikie kula e ko maska e pisnisi ko u teori o pisnisi ki anga no fra marketing ia fainga mea pe ko e kusio ake pe ko e taurisi e foi toko ua pe ko ko e o ke kau i e foi toko ua kuari fai au pito ke fai hono a ai e aia ko e kulave ake pe ko o ulaki mau au toi vakai on lewa ki he tau chensela he lewa tau chensela ta tolo fai me fra
1: marketing.
0: O ngaya iene mala e taukei, mala e whakaako, whakanga aua mo whakaako. Ka koupe he, ikai, maa rewa pura iku ofi mai sene. Kalo lahi ai ho whakahoko ai whaisiri ko iau fie fia fetuani he.
1: Maa lope koe, fetokone koe, tokone atu pepaka. E anga e... ai me aku mahino ke motu ko ni ka ko ngai me la la hipe na uki la ge ane nai ba ko ya be fangi me ni ka ku I was surprised ngai quality ko ngai presentations mo no written up ngai u thesis in ko ni and I was looking specifically ke fa fi ngai thesis ni e more descriptive ko me a leke ngai analysis ko fe mau and I think the paper has been doing exactly what I expected, I suppose.
0: Yeah. Koia, koe. Me a whakea pune iku kone. Fou mai koe ngai pe pahai ni arat. Ha! Mau laku atu ki ai toi. Ha! Toi laku atu. Ja koe ne koe kuongo ipe koe a whangatuku koe me mau kau kamahe ni. Utalange. Oh. Feunga pepa kwa nike alu. He kupau ke uto kanga, he kaike tuku ata pepa ka moutolu pa mouhanga moutolu ta fuafia.
1: Ko ye, ye.
0: Koe whaka papau, ipe alu atu, he ki kamata ai pe ke rike a fipa to e tuku pe.
1: Ko ye.
0: Kaike, kwa pe ka, ipe kai kai tuku pule ke uhoko atu mahalo.
1: Iyo, hoko mai koe.
0: E o sitolu noana ke tala mai.
1: Iye, te toko se o sitolu noa.
0: Ko ye. Ka uhoko atu mua koe, koe kau mau certificate mo e whaka ilonga whaka langlangi.
1: Koe?
0: Koe whaka langlangi ulo aki koe Honorary Fellow of Loao University. Koe whaka ilonga koe ne Honorary Fellow oku tauhanga whakia ki hataha kone oku ne koe whaki pe ki hatoke ka oku ngā aueha university ka koe toke ka na ea kohe Loao pa kune hanga promote ai Loao pe aku oangelewa ai Honorary Fellow ke toke tāko ia.
1: Koia.
0: Aia koe amu toke tā e ua fuaki ki ai Honorary Fellow. Koe toke tā e siteri hafoka uhamaka, pe mo toke tā leora, leora fehi akama. Koe mo toke tā e ua fuaki ki ai Honorary Fellow ai Loao. Ko toke tā e steri hafoka, ua maka, ko ofefine ea o taniera hafoka me I whakakai vai ni, pea mo hala ufia hafoka, o spekia lātu. Ko na ofefine a esteri, pea ko esteri ia, o kakai whala ia, ia vaina uha maka ia koe tau tangata ia tau tolu
1: koe
0: maka ia atu ko tau kainga aia koe oko foha kea vaina
1: koe ia
0: oko ke foha ake pe uke mokopuna aka vaina koe ofefine o eperi koe foha eperi isa
1: koe ia
0: ia ko vaina ia koe Honorary Professor of Loao University koe whakailonga hoko ia koe Honorary Professor of Loao University, o whanofo ia ki he toko nima. Aia ko au Professor Sosio Lafkani, pea mo Professor Ilasi Tupou Ofa, na e osi, waka hoko, na e osi announce ya confer oku, whanofo oku, omai homa palofe, sa kana e tekai ke officially recognize, tekai ke whanofo, kone toko whanofo en ki maua. Aia koe whanofo e honorary professor whalanglangi koe ni. Koe whanofo e palofesa whalanglangi ka ha, ko palofesa toke ka Aisake Valu. Whanofo mo ia hen, pe ko Aisake e ia, o ku otometiki pe oange ai palofesa ia koe ni ki ai, ihe kaimu ne maua e hata ai lakanga koe ni koe pure lahi o e lo au pe koe chancellor.
1: Koe.
0: Aia koe Aisake e ia, o ku hoko ai foi me ai ua. Oku announce hene hono professor, hono professor sipi I koe teishini, pe aku officially recognize whakataha I pe ia. Ko maua ia na e announce, na e confer, na e whakalea, ka na e tika ike whakanofo maua.
1: Koia.
0: Amo I.
1: Koia.
0: Aia tukua Aisake, oku fai e foi mea e ua ke ai he koe chancellor, koe whakaranglang make heme mautou, pe a toi pure.
1: Koia.
0: Pure lahi. Aia koe whalanglangi makehe I ene hoko koe pure lahi. Pea oku announce, confer ai peia I e tokonake hatou taha pea officially recognize. Fai e be foi uaia koe ahe kaimitaha aisa koe kehekehe ia. Ai fui whanofo koe neo mautolumu koe whanofo aisa ke. Pea koe professor Alisa Teika afureva pea mo professor Penny Langi. Oku whaka, oku kaike officially recognize, oku kaike ka kato fa officiare ka kohono announce kohono confer kohono whakarea eni e whakanofo mua ka eto whakanofo na waia officially recognize fa officiare I e graduation hoko
1: koia
0: ia koe mau keke ngo ua koe ni kohono tarape e whakanofo hono palofi sa pa koange pe a ena kahoa kahoa toki ka wikai ke na nau watu waube mo Aisake mo ilai te mau kahoa toki nau watu ie fo I e tala noa koe oe. o haare maki e kala noa o e ala folau tu lau tala. Mea ko peni langi rewa mo mea ko hono. Tala pe oku na parofesa ka e tok whanof. Aia koe tau hoko atu koe Loau University Media and Public Communication Award. Aia koe, koe whalanglangu au whanof e kate koe e sleitu i Kabuki. Reiku a pako ko ato e fa maro la ka te koi ko nga ka ke la wa ange a ko nga ko uinga fa fa mi di pe ka ke ka ko fa ato te hene a fa maro la a kito ka te koi ye fa hoko e ka upo kalama mi tia fa ka ofa me lo au o la ve ai pe pe la ve ai lo au pe mo fa ma te ki e mala e o oi fai o ngongo, oi mi te a, pe aku honga rahi e ka te au mo Loau, pe aku whakanofa ka te koe, pe a mo Silverstar, tonga pe me a uho, baba o rahi pe a me e vipio, e na ai whaafelang lang koe Loau University Media and Public Communication Award.
1: Malo.
0: Rahi ka te koe e puleiku. Koe mea hoko koe Loau, Loau University Oral Tradition and Cultural Wisdom Award. Koe ilo ke tuku whaharo pe a moe poto whakaeanga whafonua ai award koe ni o fuagia ka holosini waka tupo molotuma moe tānoa te pire a Loau. Koe tānoa te holosini waka koe ene kulupu fai kawa o ku whonua e kau tau whonua me kau matapure me kau fai se kau me kau wako. Koe nau leren he tau e fitu. Talu e huitonga me nau kamata fai kawa he sāpate kotoa.
1: Koia.
0: Koe ku uia kawa koia ai Loau koia koe tānoa e pire a Loau.
1: Koia.
0: Ai au ku whanua nau tolu ai moholo sini wata pe amoe tānoa te pire a Loau ai award pe koe whalanglang pare koe ni. O toi fwaki ke are hapoto, ko le hapoto ko viria me aterea a fiakia, na kustara no ke ane nai. Pea o toi fwaki ai pe ki a siosiana, a fiaki ko hono maria.
1: Koi.
0: Siosiana o kaya koia i aho panlolo. Fiaka a siosiana aho panlolo. Ko siosiana o ne kaki e ia, a ngahi koka anga, a ngahi la langa, a ngahi faipatongia langa fifine, nima mea a maafanga. Pemo princesi Ofeina pemo Lord Fafanua peako Susana Feaki koia okune nga aue whakanima mea a ki e tahine kuini i e ngahi nanasi pautua o ta moia i e ngahi mea au fie mao he tahine a kuini ki a teia, ki e ne teu teu, i e nima mea a, ko sio se a maa se ake o kune whai a e whatongia koia.
1: Koia.
0: Ia, a folau holo pe, pe a moe ka ahine. Whai whatongia i tonga, whai whatongia i muri. Aia koe mahu inga ia o se fine koe ni ihe lo au, a sio se a maa se ake, koe waifi o feina ia o reha poto. Ko reha poto, whai maa a, pato e whai ako supervisor pe ihe lo au, kau ihe kau kamata Loau pe aku nai tonga loua. Koe honorary doctorate of Loau University, aia alanglang koe au fuakia kato ke taa Steven Fehoko na ko Slave kiai.
1: Koia.
0: Kau lewa koe Loau Distinguished Leadership Award. Koe fuakien ki he kau taki. Oku lawe ihe Loau koe kau taki oi fonua pia na anau pou motokoni mai ki he Loau University tau e ku ngā au e tonga.
1: Koi.
0: Hea ko loo tangi pā. Soane patita paini kāti noro mafi. Ko Reverend Toketā koloa ia hanea. Mo Reverend Tuipulotu kātoanga. Mo Reverend Dr. Ahio.
1: Koi.
0: Waki ki ai pare. Whakalanglangi whakataki koe ni. Pare ka hako Loau Creative and Cultural Art Award. Te fito ane ki he kau punake mo kau puloto.
1: Koia.
0: Whakia ka se ini ki waru kau fusi, pia mo ene langakari o e waiko puna. Fuakia kia anga ke, te vita vai ora fai o nuku.
1: Koia.
0: Fuakia kia wakaloa, wakaloa ko keremi uhila. Fuakia ka malupo Aotearoa, pia mo ene Ocean A, e tu Moana Academy. Fuakia kia Sione Whakarata, fuakia kia Falanisi Tongia, pia mo ene Tātatau Workshop i Tonga. E whakalang hoko fuakia kia kuia ko lo au Foundational Management and Development Award. Te fuakia ki hoko hoa o whena, Luciane Halai.
1: Malo.
0: Laskani. Te koe fuaki koe ni, he ka pauna ika Luciane ki hono manage lo au Development.
1: Malo. Malo ng awe.
0: O mate lo au ka na ika Luciane.
1: Koe.
0: Ko oangi kai award whalanglang koe ni. Koe award hoko okui koe lo au Humanitarian and Community Service Award. Fuakia ke Papiloa Foriaki, pia mo Papiloa Fund Foundation.
1: Koe.
0: Ai, o ta haini talo eku alat meitonga ke, ono, ke noa ono isa, noa valu, hongo furu, ta haua fai mai ai ke ta hiva, mo ene faa. Kwa paanga mape polo kalama sponsor, polo kalama TV mo redio aloha.
1: Koe, malo.
0: Koe lere kuo holo hiva Papiloa, ana lere mane u programa to ko ni anai tonga pa ko hanga mo lo
1: ai
0: award ko lo au humanitarian and community service award ki ai
1: para ofesa to pe ta mite nima
0: to
1: ta mite nima ke hafe ai hon fulu
0: io pa ko fo ko sa pe ko no kameos pe fo ai pe mo sei ni kaufusi pe mo langa kari pe vai ko puna award o ne to ma pe mo award ko ni ko ne fai mo ya me tatau i America chila motonga
1: koia
0: award hoko lo ko lo au science technology and innovation award pa fuakia ka professor Elias Tupou Ofa kana i kai e kangata para professor ko ni technology ya i kai ga online ya lo au
1: koia
0: ai e pena ni to faka pa nga pe o au ke a ho ni ko me au ta ula wa e lo au
1: mere
0: ya ko ka u ko ta u award e ka ko e the World High Achievement Award fo ke a ke tanga ta ken pela ni e ni pena tu pu ha ke lo au ko Paula Monta ai na na ba o ta u pare prawns ko na ye e sporty commonwealth
1: malo
0: ko ka u award fo o si o fuaki a ko award ia ai kau pekia, eh?
1: Malo.
0: Posthumous award, lo au, posthumous award, ai fuaki a ke a Leon Mark Polutere, eso, ko e, o ma, ke tamasia ak mo Luciane, ko ne si pekia, ka ne kau no fapa angarahi o ilanga lo au.
1: Malo.
0: Pe fuaki ki a po, ke fika ua, ko professor, doctor, stare ki ata finau, tangata parofesa masila mea aia na ne kau hono kamata lo au mono fotu u a School of Health a lo au. Oku iloa he ahoni ko School of Humanism. Te koe whaka osi oe posthumous award o fwa kia kia Professor Dr. Ilayasi Futa i hangana helu.
1: Koia.
0: Aia e fwa kia ke familio Leon, familio Sidareki, mwa taha me familio Futa ai u award koe. Ko nga ga nga ya ka wa wo
1: malo profesa io
0: o si vo pe ke ka tai mi e
1: ko ya malo apito ota dai me ko o si wa hi va pe me hi va pe ko nga tai ai we out friend me le tio ko ya ko Sound of Makafa 100.3 FM. Fafik mo to de my time to taupe ke wiki kau ke ta ho tanga hai proklama. Professor Dr. Sosio Laftan is late to buki. Mo proklama my fa koni. Malo mo me mai kamo mea. In the time is almost 9:30 and this is the call from the Frenian podcast live on 100.3 FM. Well, my last song for tonight and I'll see you next Thursday same time and from 2 MCR.